journée venira. Aula itako, ulumenta pe yartilo. Metem pe jagalok si magama. Chinne tu ma bende kani ang mopalok taka. Adada kan, anara kan lunit ka lagama. Ipisiani, ulang